0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Lang Bei, utani patia bashasha kila napokabiliwa na dhiki. You just made me cry. 提及 大约在冬季，托古塔内泰纳卡蒂卡马吉拉亚巴里里。